0: nyanyu ko Kapkea Evans, Deputy Governor nebo Uasin Gishu, ako aipchini tikitit nebo Emo FM koibwe chairman.
1: Kakoit saitab ketil tikitit, ni ko kasarta nebo gilat kambut, kewir mesenit batai.
2: Kupunji yani tunakuja yo yo.
0: Meja kesom kejanaek koyan koy mungaret ako buasit nilin level rate aso koy mungaret nyota muta uru level rate kesnyo opportunities sejang chegi buo kubota koka kuwale level rate koy city kemeja kesom neranek tukul koyan kubua koy mungaret ng taun na mungaret aga tukul ako na yung population ni mid rate ne grow ni ko market ne ready kemeja kitugi le ongi ay mungaret ng taun na kesom uru yet tukul kila buo level rate nota koy chi tiki ne boy mo FM aso na ingale kejang oligay to mungaret.

0: nenyu ko Kapkea Evans deputy governor nebo Uasin Gishu akaibchini tikitit nebo Emo FM koibwe chairman
1: kakoit sait ab ketil tikitit ni ko kasarta nebo gilach kambut kewir mesenet batai
2: kupunjiani tunakuja yo yo
0: Meja kesom kejanaek koyan koy mungaret ako buasit nilin level rate aso koy mungaret nyota muta urda level rate kesnyo opportunities sejang chegi buo kubota koga kwal level rate koy city kemeja kesom neranek tukul koyan kobuo koy mungaret ng taun na mungaret aga tukul ako na yung population ni mid rate ng growing ni ko market ni ready kemeja kitugi le ongi ay mungaret ng taun na kesom urya tukul kila buo level rate nota koy chi tiki tiki tiki tiki na yung FM aso na yung alay kejang kuli ay taun mungaret

0: galing ka po ay wag ang umoys bridge alaja kasarta ko kung nama ko may kasarta ka. Ugo sab chito kulo sit gemi. Kabisa. Nigisin. Kabisa. Mangong mungu wong kaya bakwe. Aya ma ma lo unge tia kwe agib job chi tu kul kuni tago se ke patai ma indile kwa ke ke age sab chi tu kul
1: una ke na aya ga se atna tai me job ai na hi le ni ri ga lo ke bo ni bang na bo ke bo ni ba cha man ne ko lo ta bo ni ko na de ma aya le ni de ni tai go yo de
0: age sab chi u Mutia. Kongoi ni okay okay. Oh kongoi kabisa. Kongoi. Igere blue bill.
2: Emo FM in Nairobi ako maswek yen jindos inyorwechen 104.2
3: tinye inat itik kiboishe nita nikitikon bik chengalali eng oret nebo kaseret ab ngalek ako ngalale bik alak eng yoityo ako imuch komisang chijotok ngalale anan komi chorwenyi nemiten kwenuta bik chege ngalalchini akobo chijotok eng yoityo
4: Nairobi 104.2